0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
1: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
2: Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: It's Melly Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: Di ba Kavals, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, alikong maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
7: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Three specially crafted brews and beer creations. Scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Ichiworms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom. Clark Pampanga, drink responsibly.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Ang pinakamasakit na goodbye ay hindi yung iniwan ka ng taong mahal mo, kundi yung taong hindi mo naman talaga nakasama. Pero hanggang ngayon, naiisip mo pa rin kung paano kaya kung naging kayo. Yung taong muntik nang maging iyo, pero hindi talaga nagkatuluyan. Yung may mga ngiting minsan mong inakalang simula na isang o ng isang magandang kwento, pero hanggang ala-ala na lang pala ang lahat. At ang masakit, hindi mo naman siya masisisi dahil wala naman talagang naging kayo. Wala kang karapatang mag-demand. Walang pangakong pwedeng singilin. At walang relasyon na pwedeng balikan. Pero bakit ganun? Kahit matagal na ang lumipas, may mga pagkakataong napapatanong ka pa rin. Kung naging matapang lang kaya ako noon, kung mas pinili lang kaya natin ang isa't isa, tayo kaya ang magkasama ngayon? At siguro, iyon ang pinakamahirap sa isang totga. Hindi mo alam kung ano sana ang naging buhay ninyo dahil hindi ninyo nabigyan ng pagkakataong malaman.

0: Hello, hello, hello mga ka-vibes! Isang magandang tanghali at welcome sa ating programang MKM mula kay Maestro, kasama ang inyong Maestrong Hugotero at syempre si...
1: Ka-vibes Kelly!
0: Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes! Yan mga ka-vibes ha, narinig po natin yung ating unang pahugot. Sigurado marami na naman ang makaka-relate ngayon sa ating pag-uusapan mga ka-vibes. Totga. Ano nga bang ibig sabihin ng totga, ka-vibes Kali?
1: The one that got away. Linggong-linggo.
0: The one that got away. Sigurado meron tayo sa buhay natin. Minsan, may isang taong dumating sa buhay natin na naging totga. O yung the one that got away. Yung may mga panghihinaya. Ako kasi talagang meron eh.
1: Ay!
0: Inamin. Isa lang syempre.
1: Ay, isa lang.
0: Kaya nga, the one that got...
1: The one.
0: Oo, the one. The one that got away. Isa lang, hindi pwedeng marami.
1: Akala ko those that got away.
0: Dalawa pala eh, no? Ano yung masasabi mo doon sa topic natin, doon sa paunang hugot natin, ka-vibes Kali?
1: Mabigat.
0: Mabigat?
1: Oo.
0: Gaano kabigat?
1: Kasing bigat ng braso ko dito. Maraming makaka-relate na mga listeners sa atin ngayon, DJ Donny, no?
0: Oo.
1: Palagay ko, maraming ano eh, ready na. Ready ng mga...
0: Mag-chat?
1: Mag-chat.
0: Mag-text?
1: Mag-text. Mag-message ng mga hinaing nila.
0: Ang pero... Oh, at ang mahirap pa, idadrop pa yung pangalan on air.
1: Pwede din, shout out naman dun sa totga ko. Parang mas masaya yon. Tapos nanonood yung kasama ngayon.
0: Tama, no?
1: Aray, pinaghiwalay pala. Maganda tong topic natin ngayon, totga, kasi talagang marami.
0: Mm-hmm.
1: Maraming istorya ang totga. Maraming mga nasaktan, maraming mga na-broken, maraming mga hanggang ngayon maasa pa din.
0: Pero kasi ito yung ano eh, diba? Yung parang nanghihinayang ka doon sa isang relasyon.
1: Yes. Relasyong akala mo iyo, dadaan lang pala.
0: Ayun na naman tayo.
1: Ano yung taxi?
0: Dinaanan lang.
1: Kulang kasi yung pambayad mo. Dinala mo kasi Slam Jihan doon sa TikTok 50 eh. Ayun talaga. Dinatga ka.
0: Iniwan ka.
1: Binilan mo ng milk tea, 1 by 1 take 1.
0: Gusto pala yung tag 600 na Slam G.
1: Ito totgatin kita.
0: O syempre hindi. May malalim naman na dahilan, di ba? Ka-vibes Kali kung bakit nagkakahiwalay, nagkakalayo. Pero ito kasi yung alam mong walang commitment eh. Alam mong wala kang karapatan, di ba? Pero may panghihinayang.
1: Tama, DJ Donny. Tsaka itong mga totga na to, kahit na naka-move on ka na, may family ka na, let us say.
0: Mm, yes.
1: Meron ka ng bagong partner, pero pag binalik-balikan mo yung istorya, nandyan, nakatatak siya sa'yo.
0: Yun. Yun yung mahirap. Yung tinitignan mo pa, ano yung tawag? Ini-stalk mo pa.
1: Totoo yan. Na-relate ka ba, DJ Donny, yung isang kanta lang? Tapos it will flashback.
0: Eh. Oo naman. Ayan. Diba parang yung topic nga natin last time sa pag-move on. Pero may isang tao talaga na kapag narinig natin yung music na yon, yung awit na yon, eh talagang lahat babalik, diba?
1: Oo, memories ano. Yung nung nag-fishball kayo sa kanto. Ang cheap pala.
0: Ay, wag mo namin nalala ko sa fishball.
1: Aray ko. Sa fishball, nagsimula ang lahat. Aray!
0: O, feeling ko naman yung mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon sa ating programa ay marami silang ma-share na karanasan na patungkol sa totga. Saan ba nila tayo maaaring i-text?
1: Ayan, so live na live kami ngayon, no? Pwede nyo kaming i-text sa 0908-516-4466. Uulitin ko, 0908-516-4466. So, excited kami sa mga mensahe o sa mga totga stories ninyo.
0: Oo.
1: And then, sa Facebook page, pwede rin silang mag-message,
0: yes.
1: No? Just type www.facebook.com/GV991. Meron din kaming TikTok account, which is GV991FM. Actually, pwede nila tayong mapanood ngayon on air.
0: Tama. Ayan. Sa GVRadios.com.
1: Yes, makikita nyo kung gaano kagwapo itong si Maestro. At syempre, kung gaano kaganda ang ka-vibes ka, eh. Nagbuhat ng upuan.
0: Buhat na buhat yung mga sariling upuan.
1: At pag napanood nyo kami, doon yung malalaman, ah, kaya pala natotga sila.
0: Yung feeling na feeling.
1: Download on MixLR,
0: yes,
1: or Radio Garden, www.mixlr.com/gv-991. Ayan. Sige na, mag-message na kayo. Excited kami. Pag-chismisa natin yung mga topic ninyo. Chismosa pala yung mga DJ.
0: Yun nga eh. Kaya naman mga ka-vibes ha, babalik kami maya-maya. Samahan ninyo kami sa usapang puno ng katotohanan, hugot, at pag-asa. Dito lamang yan sa MKM mula kay Maestro. Kaya naman manatiling nakatutok, nakikinig sa inyo nag-iisang number one good vibe station ng bayan.
1: GV 99.1, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa programang Mula kay Maestro. Ang topic po pala natin ngayon, mga ka-vibes, ay patungkol sa totga. Ikaw, sino ang totga mo? Kasama pa rin ang ating ka-vibes, ka-vibes Kali.
1: Hello!
0: Yan siya ang kasama natin ngayon, no, sa kakulitan po natin sa ating programa. Yan, sa paghugot sa ating programa ngayon, si Ka-Vibes Kali po. At abangan ninyo sa mga susunod na linggo, eh, may nilulutong...
1: Minudo. Minudong may sabaw. Minugang.
0: Pinagsamang minudo at sinigang.
1: Minugang.
0: Eh di ang asim nun.
1: Kasing bitter. Ay, kasing asim pala. Topic natin today.
0: Sa unang subo, mukhasim agad.
1: At least unforgettable.
0: Oo, oh, oh,
1: sinigang yan. Na kulay pula.
0: Kakaiba din yun, no? Hybrid nga yung mga pagka.
1: Sabi ka, mag-experiment ka.
0: Totoo yan. Well, mga ka-vibes, muli po ang ating topic ay sino ang totga mo? Oh, yung the one that got away. Sigurado, habang binibigkas o sinasambit po namin yung salitang totga, eh may tao kayong naaalala.
1: Aray ko! Ito na naman tayo eh.
0: And welcome sa unang segment ng ating programa na pinamagatang Treasons, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. At dahil nga totga ang pinag-uusapan ho natin ngayon, ano nga ba ang tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga? Pero bago yan, magbabasa muna ho tayo ng mga mensahe ng ating mga ka-vibes.
1: Ayan, sabi ni Gretchen from Porac, Pampanga. Hello, Gretchen. DJ Donny, pakiplay naman ang Forever Moy by Paul Bennett.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sige, ilalagay namin yan mamayang gabi. De, charing. Mamaya, syempre. Ayan, sabi naman ito, good afternoon, DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng Said I Love You by Michael Bolton? Salamat po. Thank you, 3016. Ilagay natin yan later. And pa-shoutout naman kami dito sa Mabalacat, Pampanga, DJ Donny and Ka-Vibes Kali. Watching kami sa live, the Manabat and Socrates family.
0: Oo nga pala, nakalimutan kong i-shoutout last week yung asawa mo. Sa akin, nagpapa-shoutout.
1: Asawa ko pala yun.
0: Oo, si Michael Manabat, alam kong nakikinig ka ngayon. So maraming salamat sa pagtutok sa ating programang MKM Mula kay Maestro. Mga ka-vibes, ay maaari pa rin po kayong mag-text sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 o hindi naman kaya sa 0908-516-4466 o maaaring mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306 o hindi naman kaya mag-subscribe sa ating YouTube channel GV99.1 Your Good Vibe Station o download ang MixLR app o ang Radio Garden app o mag-visit mismo sa website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991 at maaari din tayo ngayong mapanood. Di ba, ka-vibes Kali, saan?
1: Sa at GV Radio's Live. Yan.
0: Yes.
1: Pwede nyo kaming pakinggan. Pwede nyo rin kaming panoorin. Para makita nyo ano yung ginagawa ng mga Radio DJ Live. Di ba?
0: Totoo yan.
1: Nagre-reband.
0: Habang naka-live, no, nagre-reband.
1: Mamaya magpa-popcorn. habang pinag-uusapan yung mga thought, gano'n.
0: Multitasking pala tayo dito.
1: Perfect. Ay, ganun pala sila. Marami na na-excite.
0: Alam mo, wala na tayong nagagawang mabuti sa programa.
1: Siguro ng mga listeners, kaya pala yung Ka-Vibes Kali palaging nandyan.
0: Naghahanap din po kasi siyang marerevan.
1: Parlorista pala.
0: na DJ na.
1: Ayan.
0: Okay. Sakit na ng chan ko mga kami.
1: Kaya pala maamoy. Ano ba yan?
0: Ay, hindi ako matot.
1: Akala ko may buga. Sige na. Pakinggan na natin yung treason. Tatlong reason kung ba't kailangan yung isipin ulit ang mga thoughts na nyo.
0: Hindi, mali.
1: Akala ko yun yung topic.
0: Tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga. Alam nyo mga ka-vibes, may nakikilala tayong tao na hindi natin inaasahang maging special ito sa atin. Sa simpleng usapan, nagiging komportable tayo. Sa simpleng pangungmusta, napapangiti tayo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na lang natin naiisip na baka siya yung taong matagal mo nang hinihintay. Hindi tayo sure. Pero alam niyo, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangarap siyang kailangang unahin, may responsibilidad kang kailangang harapin. O baka naman, pareho kayong may nararamdaman, pero walang sino man ang nagkakaroon ng lakas ng loob para aminin ito. Hanggang sa dumating yung araw na naging alaala na lang ang dating posibilidad at lumipas ang maraming taon. Pareho na kayong may sariling buhay. Maaring masaya na siya at ikaw ay natuto nang magpatuloy. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, sumasagi pa rin sa isip mo ang tanong, kung naging matapang lang kaya ako noon, tayo kaya ngayon? Naku, yan tayo, nananahimik na. At iyon ang mahirap sa totga. Dahil hindi mo alam kung ano talaga ang maaring mangyari. Ang alam mo lang, may isang kwentong hindi nyo nabigyan ng pagkakataong matapos. Kaya naman, ito po ang tatlong dahilan kung bakit may taong nagiging totga. Ka-vibes Kali, ano ang unang dahilan?
1: Ayan, dahil hindi lahat ng tamang tao ay dumarating sa tamang panahon. Minsan, pareho kayong handa magmahal, pero hindi kayo handang harapin ang sitwasyon ng isa't isa.
2: Aray ko!
1: May mga pangarap na kailangang unahin, may mga responsibilidad na hindi pwedeng talikuran. At kahit may nararamdaman kayo, hindi sapat ang feelings para mapagtagpo ang dalawang buhay.
0: Ang sakit naman, no?
1: Oo nga.
0: Masyadong masakit yung unang dahilan natin dahil hindi lahat ng tamang tao ay dumarating sa tamang panahon.
1: Naniniwala ka doon?
0: Oo you? Naman. Minsan,
1: right love at the wrong time.
0: Totoo. Siguro nakaka-relate ka na.
1: Yung song na nila yun.
0: Oo, mahirap. Mahirap talagang hanapin yung tamang tao sa tamang panahon. Hindi rin natin matukoy talaga kung tamang panahon din ba yun o tamang tao na para sa atin. Tapos mapapaisip na lang tayo na ano yun, pagkatapos ninyong magkakilala din, kamusta na kaya siya? Ano na kaya yung buhay niya ngayon? Di ba mayroong mga ganun sa isip natin eh. Tapos yun, mag-i-stalk ka na.
1: Ayan. Hindi ko pa naman yung ginawa.
0: Hindi ko.
1: Pero, to be honest, minsan, dumarating ako sa point na ano na kaya yung buhay niya ngayon?
0: Yes. Nagiging, ano ka, kumbaga nagiging, ano ba, maraming tanong sa isipan mo. Di ba? O maaring sabihin na lang natin, may partner ka ngayon, pero yung partner mo, depende kasi sa sitwasyon eh. Yung partner mo ay hindi ka masaya sa kanya. Pwedeng ganun din. Tapos, paano kaya kung siya na lang yung nakatuluyan ko? Diba? Maraming what if eh.
1: Mabigat din yan.
0: Yes.
1: Oo. Kasi may partner ka na, tapos hindi ka masaya, pero yung what if mo, kung si Totga yung nakatuluyan mo, baka mas masaya ka.
0: Tama.
1: Parang unfair ka kay partner na at the same time, unfair ka din sa sarili mo.
0: Exactly.
1: Kasi di ka nagpapakatotoo.
0: So, kailangan natin magpakatotoo. Tama. Magpapakatotoo taba tayo. So, yun ang unang dahilan natin.
1: Pero, ano eh, naniniwala din kasi ako na kaya sila dumaan. Hindi para pag-practicean ka. Ano ka? Punching bag. Dumaan si sila para matuto ka.
0: Oo, may lesson.
1: Kasi sila yung parang magmo-mold sa'yo.
0: Oo.
1: For the next relationship.
0: Tama.
1: It sounds sad na kailangan mangyari yun.
0: Na dumaan lang.
1: That's in reality.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ganun talaga, hindi naman natin masasabi kung sino yung mga magi-stay at kung sino talaga yung kung sino yung magi-stay at yung dadaan lang sa buhay natin. Kaya naman, dumako na tayo sa ating ikalawang dahilan na kung bakit may taong nagiging totga dahil may mga pagkakataong hindi naulit, may mga salitang hindi nasabi, pagkakataong hindi sinunggaban at mga desisyon na ginawa dahil sa takot. Minsan, saka lang natin naiintindihan yung halaga ng isang tao kapag wala na siyang pagkakataong manatili. Pero tandaan mga ka-vibes, hindi lahat ng hindi natin pinili noon ay dapat nating habulin ngayon. May mga desisyong kailangang tanggapin kahit may kaunting panghihinayang.
1: Dito, DJ Donny, papasok yung naging sila kasi nung bata pa sila.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pa sila matured enough sa isang commitment, and at the same time, kumbaga hindi pa talaga sila ready.
0: Yes.
1: Sa ganung klaseng mm-hmm. relasyon.
0: So ibig sabihin, readiness is the key.
1: Pero 'di ba, dapat matututo tayo sa isa't isa.
0: Oo.
1: Hindi naman bago kita magiging boyfriend kailangan ready ako.
0: Yes.
1: What do you mean by ready? Meron kang 5 million sa para hindi kayo mag-fishball, ganun ba yun?
0: Meron palang mga kailangang sundin para maging ready
1: kasi
0: tayo.
1: Kasi diba, meron namang mga relationship na nag-start sila sa mahirap sila, and then dahil nag-jive silang dalawa, nagtulungan sila, successful ang kanilang relasyon
0: mm-hmm.
1: ngayon.
0: So, exactly.
1: Hindi lahat talaga nag-i-start sa perfect eh.
0: Mm-hmm.
1: Siguro, I guess, kaya eto yung mga pagkakataong hindi na ulit kasi baka they started their relationship too young.
0: At may nare-realize din tayo, yung mga realization din tayo dito na talagang nakikita na lang natin yung importance ng isang tao kapag wala na. Di ba?
1: Totoo yun. Sa mga laman.
0: Sa
1: mga laman.
0: Oo. Oh. Diba?
1: Sana sinabi mo ba ito siya? Ayan, ganta. Iiyak ka ngayon.
0: Huwag niyo muna yung sasara.
1: O, di sumama ka.
0: Eh, tinulak ka. Joke lang.
1: Usually talaga sa mga lamay, sa
0: yes.
1: family,
0: especially
1: family, wag lang natin, let's say, kasi relationship yung topic natin
0: yes.
1: sa pag-jowa talaga. Pero yung pag-show ng love,
0: mm-hmm.
1: even sa family, hindi lahat kayang i-show yun eh. Kapag
0: yes.
1: kung kayo lang hindi na humihinga yung tao, tsaka masasabing yung I love you.
0: Mm-hmm.
1: Masyadong big deal kasi yung I love you.
0: Bakit?
1: Sa mga tao.
0: Big deal yun. Big deal yung pagsabi ng I love you?
1: Oo. Ewan ko sa kanila.
0: Bakit?
1: Ako, I love you. Kay J. Donny.
0: O, tignan mo. Ako dito sa mga... Big deal kasi sa... Di ako nag-I love you too. Big deal kasi.
1: Big deal.
0: O, yun siguro. No, yung pangalawa ho natin. Dahil may mga pagkakataong hindi na mauulit. At ang ikatlo, ang pinakahuli...
1: Dahil may mga taong nagiging alaala, hindi kasama sa buhay. May mga taong mananatiling mahalaga sa atin kahit hindi na sila bahagi ng ating kasalukuyan. Hindi ibig sabihin na kapag naalala mo pa siya, ay hindi ka na nakamove on. Minsan, tanggap mo nang wala na siya. Natututunan mo nang umiti nang hindi umaasa. At kaya mo na ring sabihin, masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko kahit hindi ikaw ang nakasama ko hanggang dulo.
0: Ano mo, minsan mapapatanong na lang tayo, bakit pa kailangan natin makilala yung isang tao tapos hindi rin pala natin siya makakasama hanggang dulo?
1: Yung nakakahinayang sa ganyan, DJ Donny,
0: mm-hmm.
1: yung nakaklose mo yung family niya.
0: Exactly, no?
1: Oh, diba? Tapos kapag may bago na siya, meron ka na din. Kapag

0: dulo kasi hindi talaga kayong perfect fit for each other. Mm-hmm. Or maybe, baka pagdating ng panahon, may mga ganyan.
1: Oo, like story. Jeneline and Dennis Trillo, di ba?
0: Yes.
1: So una, naghiwalay din sila. And then after a while, nagkabalikan
0: tama.
1: Sila, di ba?
0: May mga ganyan, may mga kilala din akong ganyan story na nagkapamilya pareho. Mm-hmm. Tapos dumating yung mga matagal na panahon. Tapos sila pa din pala talaga hanggang dulo.
1: Oh, so ito yung sinasabi nating nakilala, nagkakilala ang tamang tao sa maling panahon.
0: Yes,
1: o sa maling oras.
0: Love at the wrong time.
1: Yes.
0: And then their right timing.
1: Mm-hmm.
0: Dumating ka rin.
1: Yeah.
0: Sa right time.
1: So second chance.
0: Yeah, I agree.
1: Second chance.
0: So naniniwala ka sa second chance?
1: Topic sana natin next week, second chance eh.
0: Ayan. So mga ka-vibes, pag-uusapan natin yung second chance ni Didi Donnie. Next Sunday.
1: Okay mga ka-vibes, ano ang POV niya maestro? Para sa akin mga ka-vibes, ang Totga ay hindi palaging nangangahulugang siya ang pinakamagandang taong nakilala mo o siya talaga ang nakatakda para sa iyo. Minsan, siya ang taong nag-iwan ng pinakamalaking tanong sa isip mo dahil hindi niyo nalaman kung ano sanang maaaring mangyari. Pero may gusto po akong ipaalala sa inyo mga ka-vibes. Huwag nating gawing mas maganda ang isang kwento na hindi naman natin naranasang mabuo. Dahil kapag puro what if ang iniisip natin, nakakalimutan nating may totoong buhay tayong kailangang harapin ngayon. Baka kaya hindi kayo nagkatuluyan ay dahil may mga bagay kayong kailangang matutunan. Baka may mga pangarap kayong kailangang tuparin ng magkahiwalay o baka hindi lang talaga kayo ang nakatakdang magkasama. At kahit hindi natin alam ang buong sagot, pwede pa rin tayong magpatuloy. Hindi lahat ng taong hindi natin nakatuluyan ay pagkakamali. May ilan na naging mahalagang bahagi lang ng kwento natin, pero hindi sila ang huling kabanata. Kaya kung meron ka mga totga, hindi mo kailangang kamuhian ang nakaraan ka-vibes. Pwede mo siyang alalahanin ng may pasasalamat habang patuloy mong pinipili ang buhay na mayroon ka ngayon. Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas, it's 1:01 PM na mga ka-vibes. Kaya naman, manatili lamang nakatutok, nakikinig sa inyo nag-isang number one good vibe station ng bayan. Ako si DJ Donnie, kasama si
0: DJ Cali
1: sa GV 99.1, your good vibes.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.

0: Muling nagbabalik ang inyong programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, at syempre si
1: Kavibes Kelly.
0: Sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Time check muna tayo mga ka-vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, it's 1:42 p.m. Gayun din po mga ka-vibes, today is October 11, 2026, araw ng Linggo ha. Sa lahat po ng mga naglalaba ngayon na may sinampay, nako, tignan ho ninyo yung ating panahon. Baka mabasayan dahil mukhang bubuhos na yung bugso ng ulan na, kaya mga ka-vibes ha, sa mga nanay po natin, para hindi kayo ma-stress, tabi nyo na, pago nyo na. At pinag-uusapan po pala natin ngayon sa ating programa ay patungkol sa Totga, o yung the one that got away. Ito yung mga tao, o isang tao na okay naman kayo, na maaring naging kayo, nagkaroon ng mutual understanding, pero hindi hanggang sa dulo. At yan po ang ating pinaka-topic ngayon na mga ka-vibes. Kung meron man po kayong totga na gustong ipa-shoutout.
2: Hoy!
1: Naririnig din yung jowa mo, oh.
0: Secret nga lang natin yan.
1: Shoutout sa totga ko at sa jowa ko na nakikinig.
0: Eh kung may mga totga ho kayo, no, na gustong ipa-shoutout yan, malay nyo rin naman kasi nakikinig yan, i-text nyo na po sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At maaari din po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page.
1: Just type www.facebook.com/GV991. Meron din kaming TikTok account, GV991FM. Sa X and Instagram naman, at GV991. For Signal TV, channel 306. And subscribe and like our YouTube channel at GV99.1, Your Good Vibes Station. Pwede rin nilang i-download ang Radio Garden or ang Mixlr. Just go to www.mixlr.com/GV-991. At pwede nila tayo makita.
0: At mapanood.
1: Mapanood.
0: Mapakinggan.
1: Yes. Sa GV Radios. Just type GV Radios at mapapakinggan nyo kami at mapapanood live.
0: Yes.
1: Live na live. Nandito kami, oh.
0: Oh. Oh, yan ha mga ka-vibes, shout out na ho natin kung sino man yung naging totga natin sa ating mga buhay, di ba? Huwag na kayong mahiya, pass is pass naman, ha? Maintindihan na yan ng jowa nyo.
1: Unless may feeling.
0: Yun lang.
1: I-shout out na natin ang mga totga nyo at nang kayo ibalikan. What?
0: Muling magsimula. At sirain ang inyong buhay.
1: Ay, ito po.
0: Sige na, may mga ka-vibes din tayong nag-chat or nag-text, diba? Ka-vibes Kali?
1: Yeah, unahin natin yung sa chat. Uy, ang dami. Isa pa lang. Sa text pala yung madami. Na-overwhelm ako. Sabi ni Catherine Santos, ayan, asa na?
0: Ayun.
1: A blessed Sunday.
0: DJ Donnie.
1: DJ Donnie and Ka-Vibes Kali. Pakicorrect kung mali yung spelling ko sa name mo. Sige, halika dito. Charot. Pakiplay ng Just Tell Me You Love Me by England Dan and John Ford Colley. Thank you, ingat, and God bless. Tapos meron siyang
0: pahabol, no? Oo.
1: Minsan sa buhay natin, may mga taong dumadaan lang sila na magiging leksyon sa atin na pwedeng makabuti or makasakit sa atin. Thank you, Catherine Tan.
0: Which is, totoo naman talaga yan.
1: Uh-oh.
0: Dadaan, maaaring makapanakit sa atin o maaaring magbigay sa atin ng kaligayahan. At syempre, may mga ka-vibes pa tayo sa ating na text line.
1: Ayan, so sabi ni 0812, pahay po si Lola Susan, love you from Ray Ray. Tapos, hello po, ang ganda ng voice ni Ka-Vibes Kelly. Pangro ang boses niya. Kaboses niya si DJ Klee. Oh, thank you. Tanggap ka na sa JV99.1. Mag-start ka na next week. Sa kanya pala ako nag-apply. Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ng kantang Pagtingin ng Ben and Ben. Okay, Kuya Dudes. Eto naman, sabi niya, good afternoon po. Pa-shoutout po sa mga MC Tech ng Mabalacat City. Marami pong salamat, GV99.1. At pinapa-shoutout din niya ang kanyang boss na si Jocarel Diaz. Hello po!
0: Ayan po sa lahat ng ating mga listeners ngayon. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at sa pakikinig po sa ating programang MKM mula kay Maestro. At dahil nasa second segment na po tayo ng ating programa, ibig sabihin tayo ay huhugot tula na mga ka-vibes. Kaya naman, ang ating hugot tula ngayon ay pinamagatang Ikaw Sana. At ito ay mula kay Maestro. Ikaw sana ang kasama sa mga pangarap, sa mga umagang may yakap at pangungusta. Ikaw sana ang katabi sa bawat pangarap, sa mundong minsan ay puno ng pangamba. Ikaw sana ang tatawagin kapag pagod, ang uuwian sa bawat araw na mahirap. Ikaw sana ang kasama sa bawat pagsubok, ang kamay na hahawakan kapag ako'y nangangarap. Pero hindi lahat ng sana ay nagiging totoo. Hindi lahat ng mahala ay nagiging tayo. May mga kwentong hanggang simula lang. May mga pusong nagmahal pero hindi nagtagumpay. At kung tatanungin mo kung naiisip pa kita, aaminin kong may araw na bumabalik ka. Hindi dahil hinihintay kitang bumalik, kundi dahil minsan naging maganda ang ating saglit. Kaya kung may pagkakataong magtagpo tayong muli, sana'y kaya na nating ngumiti nang hindi nang hihinayang. Dahil kahit hindi tayo ang naging wakas ng isa't isa, minsan naging pangarap din kitang gustong makasama. At kung may isang bagay akong natutunan sa ating hindi pagkakatuluyan, ito ay ang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Dahil hindi lahat ng minahal ay kailangang balikan, at hindi lahat ng nawala ay kailangang hanapin. Ikaw ang aking what if, ang kwentong hindi natuloy, ang pangarap na hindi naging totoo, pero isang alaalang minsan buong puso kong pinanghawakan.

0: Mga ka-vibes, ang tulang ikaw sana ay para sa mga taong may minahal na hindi nila nakatuluyan. Ikaw sana, parang yung kay ano lang to, Ogie Alcacid lang.
1: Na ikaw sana.
0: Oo, oh, diba? Parang tamang tao sa maling panahon. Diba? Yung taong minsan nilang inisip na makakasama nila sa hinaharap, pero sa halip, naging bahagi ito ng kanilang kasalukuyan. Naging bahagi na lamang ng kanilang nakaraan. Minsan, hindi naman talaga natin gustong bumalik yung taong iyon. Ang namimiss natin ay yung posibilidad ng buhay na minsan nating pinangarap kasama niya. Di ba meron tayong ganun, mga regrets na sana kung siya yung kasama ko ngayon, baka ganito yung buhay ko. Di ba may mga katanungan na ganun, ka-vibes Kali?
1: Oo, at saka paano kung bumalik siya ngayon? Paano kung bumalik siya ngayon na pareho na kayong single?
0: Yun nga.
1: Bigyan mo ba siya ng second chance?
0: Kung matagal mo naman ang pinapangarap at kung may nararamdaman pa, why not?
1: Pwede, posible.
0: Pwede.
1: Na, diba?
0: Pero kung meron ka ng partner at meron na rin siyang magandang buhay at alam mo na yun, may partner
1: ang,
0: na rin.
1: Parang ang pangit na pangarapin mo bumalik siya.
0: Oo. Pero masisisi ba natin yung sarili natin kapag ganun?
1: Yun lang. Minsan hindi rin natin malalaman kung talagang mahal ba natin yung partner natin ngayon eh.
0: Totoo yan.
1: Hanggat hindi natin nakikita yung totga natin.
0: Totoo ba yun? So kailangan makita muna yung totga para malaman natin, para masabi natin na mahal natin yung partner natin ngayon.
1: Naniniwala kasi ako sa closure eh.
0: Pero di ba kahit naman may closure na minsan, nandoon pa rin yung what if natin doon sa taong ito na what if kapag kung siya yung naging kasintahan ko, kung siya yung naging asawa ko, ano kaya yung buhay na meron ako? Mas magiging masaya kaya ako kaysa sa partner ko ngayon? O tama yung ginawa kong desisyon na iniwan ko na siya, binitawan ko na siya, at itong kinakasama ko ngayon, okay na ako dito.
1: Tama. Hindi, kasi paano mo malalaman kung siya talaga yung nawala mo?
0: Mm-hmm.
1: Baka kasi namimiss mo lang yung mga feeling nung kayo pa. Kasi diba, nung kayo pa, dahil bata pa kayo, masarap sa pakiramdam kasi walang responsibilities pa masyado.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, nag-matured ka na, may mga bayarin ka na, marami ka ng responsibilidad on top of everything.
0: Yes.
1: Diba? Baka namimiss mo lang yung pakiramdam before kasi masyadong magaan.
0: Tama.
1: Mabigat lang kasi ngayon.
0: Kaya nga sabi doon sa Tolano, hindi naman talaga natin sila namimiss kumbaga. Diba? Sabi dito, ikaw ang aking what if. Ang kwentong hindi natuloy, ang pangarap na hindi naging totoo. Pero isang alaalang minsan, buong puso kong pinanghawakan. Nandoon yung dati siguro, no? Sanang hanggang sa dulo tayo. Hanggang sa dulo tayo. Tapos, etong pamilya yung gusto ko. Ikaw yung gusto kong makasama. Kaya lang nga, sa iba't ibang dahilan, iba't ibang situation, hindi natuloy yung plan mo, yung plan ninyo. Dahil kailangan talaga ninyong tapusin. Kaya ngayon nagkakaroon tayo ng regrets at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating totka dahil doon sa mga what ifs na naudlot.
1: Totoo. Kasi totga, diba? The one that got away. Mm-hmm. Ito yung taong nung siya yung kasama mo, masyado kang comfortable sa
0: exactly.
1: Lahat ng bagay.
0: Totoo yan.
1: Kasi that was you.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw yung taong yun.
0: Yes.
1: Pero ngayon, sa bagong tao na kasama mo, baka meron kang mga personalities na hindi mo na ipapakita kasi masyado kang ilang.
0: Tama.
1: Sa kanya.
0: So unlike doon sa dati, okay na okay ka. Open ka. Kaya, diba? Oo.
1: Kasi diba may mga ganung tao?
0: Yes.
1: Sa bago nilang karelasyon, ibang tao sila.
0: Yes.
1: Kunyari quiet pero
0: hindi naman pala.
1: Dardagulan pala.
0: Yan mga ka-vibes ha. At tuloy pa natin ang ating paghugot. Alam nyo mga ka-vibes, namimiss natin yung mga bagay na hindi nangyari. Yung mga salitang hindi nasabi at yung mga pagkakataong hindi natin sinubukan. Pero mga ka-vibes, tandaan natin ito. Pwede nating panghinayangan ang isang pagkakataon nang hindi mo kailangang gugulin ang buong buhay mo sa paghihintay dito. May mga tanong na hindi magkakaroon ng sagot at may mga kwentong kahit hindi pa natapos sa praang gusto natin, maaari pa ring tanggapin ng buong puso. Mga ka-vibes, yan po ang ating hugot tula. Oras sa buong Pilipinas, it's 1:56 PM. Ako si DJ Donay, kasama si
1: Ka-vibes Kelly
0: sa programang MKM mula kay Maestro. Manatiling nakatutok, nakikiniga dito sa inyo, nag-iisang number one good vibe station ng bayan,
1: GV 99.1, your good vibes.

0: And that was Kahit Sandali by Jeneline Mercado. Oras sa buong Pilipinas, it's 2:52 PM na mga ka-vibes. Kaya naman kami po ay magpapaalam na. Pero bago tayo magpaalam, magtawanan muna ho tayo. kasi hugot na hugot tayo ngayon eh. No? At eto na, may lumulusob na.
1: Hello?
0: Ayan! Kasama hello, po natin si DJ Amir.
1: Ayan, ka-vibes sa Kali. Hello, and DJ Donnie na nabubusit ako kanina pa.
0: Bakit naman?
1: Mga playlist mo. Baguhin mo na yan next week, ha?
0: Oh, iba na yung program next week yata.
1: Joke lang. Hello po mga ka-vibes. Magandang hapon. This is DJ Amir. Ano pinag-usapan nyo kanina, Totga?
0: Totga, oo. Ikaw, sino ba yung Totga mo? Meron ka bang Totga?
1: Oo, meron.
0: Ilan? Dapat isa lang.
1: Isa lang. Nag-iisa lang siya. Mm-mm. Oh, ano yun? Balikbayang ng ligaw sa akin nung college.
0: Oh.
1: From US.
0: Wow.
1: Kasi prom din ako eh. From the province ako. Tapos nasa Manila. Tapos ang gwapo-gwapo niya. Ang bango-bango niya. Kamukha niya si Bobby Andrews. Tapos natakot ako sa kanya.
0: Bakit?
1: Kasi syempre parang ang simple-simple ko lang. Wala naman akong ano, something special sa akin, bakit nga ako pinagtsatsaga ang ligawan? So binasted ko siya.
0: Bakit naman?
1: Tapos bumalik na siya sa States.
0: Oh.
1: Na broken hearted siya. Tapos doon ko na-realize na, ay sayang, sana sinagot ko na lang siya, di sana sa US ako. Tapos nalaman ko, bumalik siya ng 1999 before ako graduate. Nakita ko na naman siya, tapos bago niya ako makita, nagtago ako.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman huminto yung pakikipag-communicate niya sa akin from first year high school hanggang 40.
0: Oh.
1: Nag-overseas call siya sa akin.
0: Wow. Tapos uso lagi, pala nun?
1: Oo. Talagang gumagastos siya para lang sa akin. Ayun. Tapos nakikita kami, ay hindi pala nakikita. Nahanap ko siya no way back, 6 years ago.
0: Mm-hmm. Pandemic.
1: Sobrang nahinayang ako.
0: Bakit?
1: Kasi natatakot lang ako talaga na baka mama masaktan ako, ganyan. Pero siya pala talagang sabi niya, sayang, edi sana sa isang exclusive hotel tayo nagpakasal. Kasi yun, ganun yung napangasawa niya. Tapos ngayon nasa ibang bansa na siya, sayang.
0: Sayang, no? Edi kung may chance, payag.
1: Ay, wala na, meron.
0: Eto yan.
1: Huwag mo may chance. Kasi hindi ako papayag.
2: Payag ka.
1: Hindi ako papayag na balikan ako ng ex. Tapos ano lang ako, option. Ay, okay.
0: Pero eto na nga yung tanong namin. Payag ka.
1: Hindi nga! Ang kulit mo, Paul Tulet!
2: Hindi nga, patapusin mo muna.
0: Oo, hindi pa tapos yun. Payag ka.
1: Oh. Ano?
0: Babalikan ka ni Totga.
1: Oh.
0: Pero ikaw mag-aalaga ng mga bata.
1: Pwede, tapos nakalaga ko din siya. Oh, diba? Tapos nasa states ako.
2: Ayan tayo eh, hello sa ayaw eh.
1: Alam mo, Kapampangan siya.
0: Mm.
1: Oh, hello sa Totga ko. Alam ko hindi mo to naririnig, kaya hinahay kita.
2: Hindi siya.
1: Wala siya sa social media.
2: Hello, DJ Amir. Isa ako sa mga fans mo.
1: Hello sa Totga ko, si Jessie D.
0: Wow! Oh, Jessie D?
1: Hindi. Basta, ano siya, Kapampangan yung apelido niya, kaya ayoko sabihin, baka malaman ng
2: Jessie
1: mga...
2: Jessie D?
1: Baka ma... Letter D. Ah. Oh, ayoko na ituloy ko ano, kasi baka
2: ma... Pinsan niya, ano yun? Jessie J.
1: Tama, correct. Kasi baka mamaya, ano, may makarinig na kamag-anak niya dito sa Pampanga.
0: Oh. Kamag-anak rin ni...
2: Actually, pinsan ko siya.
1: Uy, mistiso yun. Ay, ito nga niya, mga ka-vibes, ha? Binibiro ko lang si, ano, si ka-vibes Cali. Beauty, beautiful yan. Pareho kami niyan, Morena. Ayan, mga ka-vibes, abangan niyo ko mamaya. I wanna know why. From 3 to 6 p.m.
2: Thank you! Dalawa kayong makulit. Thank you, DJ.
0: Salamat, DJ Amir, ha? Mamaya ay mapakikinggan nyo naman ang programa ni DJ Amir, kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon dahil kapag lumipat kayo ng istasyon ay hindi nyo na makikita ang inyong totga. O kaya mumultuhin kayo ng inyong totga.
2: Aray, nasa hukay na pala.
0: Pero eto nga, payag ka.
2: Saan?
0: Payag ka siya ang buhay mo. Pero lahat may taning.
2: Eh di ganun din pala, magiging heartbroken din ako kasi mamamatay na.
0: Oh, ikaw meron ka bang payag ka entry?
2: Oo, payag ano ka.
0: Mm.
2: Babalikan ka ng totga mo.
0: Oh.
2: Kaya lang,
0: oh, ano
2: may amnesia.
0: Back to zero.
2: At least, yung mga do's and don'ts, alam mo na.
0: Eh kaya lang bumalik.
2: Ay, patay tayo. Naalala niya, bad person ka pala.
0: Payag ka, bumalik ex mo.
2: Tapos?
0: Pero kabit ka.
2: Aray ko po. Naging kabit na, nanira ng pamilya na may pamilya.
0: Yes. Diyos ko. Mga kapabes. Oh, ito pa, meron pang entry. Ka. Oh, ano yan?
2: Babalik to at gamo.
0: Oh.
2: Kasama ang buong pamilya.
0: Doon patitira sa bahay mo.
2: Ikaw na lang magpakain sa kanila.
0: Never mind sa totga ko.
2: Buti na lang, totga kita.
0: Oh, pero dahil oras na po mga ka-vibes, it's 2:57. Mag-iiwan na lang ng isang maikling mensahe si DJ Donny para sa inyo. May mga taong dumarating para turuan tayong magmahal. Ito ay patungkol sa totga. May mga taong dumadaan para ipakita kung ano ang gusto natin sa isang relasyon. At may mga taong naging alaala para matutunan nating tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. Ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. At ito ang mula kay maestro. Tandaan po natin, ang totga ay maaaring manatiling bahagi ng kwento mo. Pero hindi ibig sabihin na siya pa rin ang dapat mong hintayin bumalik para maging masaya ka. Hanggang sa muli mga ka-vibes, alagaan po natin ang ating mga puso, pahalagahan ang kasalukuyan, at huwag kalimutang may buhay pa sa kabila ng mga salitang what if. Muli, ako si DJ Donny, kasama si
2: Ka-vibes Kelly.
0: Kayo naman manatiling nakatutok, nakatutok at nakikinig. Yan.
2: Sa totga.
0: Sa totga. Nawala si DJ Donny. Kaya naman manatiling nakatutok.

0: isang mainit na hapon, mga ka-vibes! And yes, ito na naman ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programa, Who Wanna Know Why? Ang programa will always answer your whys. At syempre, it's October 11, 2026. Nako, konti na lang. Malapit na magalahati ng buwan ng October, November na. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. 75 days before Christmas. Hala mo dyan, DJ Donnie. Kala mo, ikaw lang malamig ang Pasko, ah. Ayun mga ka-vibes, it's 3:10 in the afternoon at kayo po ay nakikinig ng nag-iisang Good Vibe Station sa buong Central Luzon, GV99.1. At kung kayo may mga pa-shoutout, uy, rewind weekend tayo mga ka-vibes ha. O kaya na may mga song request, i-text niyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, pwede nyo kaming i-follow sa mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. Of course, you can subscribe and like our YouTube channel. It's GV99.1, your Good Vibe Station. Mapapakinggan nyo rin kami 24/7, anytime, anywhere. Just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1. Or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya try ko ulit na mag-live sa TikTok sa GV991FM. Pero mamaya ay live na live po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At syempre, dahil inubliga ko ito na manood sa akin makinig. Ayan, si Kuya Christian Nicolás sa San Jose, Nueva Ecija. Hello, Kuya Christian. O, ayan ha. With a shout-out ka po na sa akin dyan. Ayan mga ka-vibes. At syempre, may mga nag-text na. Basahin natin yung mga nag-text mula kay 6464. Good afternoon, DJ Amir. Pa-shout-out po sa tropang Limbonis Crew. Lalo na sa presidente naming si Don Robert Pascual. Sana marami kayong maging booking. Pa-request po ng tropa. Salamat DJ Amir. Silent listener, TNVS RL Mapangayi. Yan. O sige. Sige. Play natin yan na ngayon din para sa'yo. Ayan. O. At syempre mga ka-vibes, ito pa ang isa nating mga nagte-text mula kay 8694. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang I Need You by Leon Rimes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Mula naman kay 3016. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng You Made Me Stronger by Regine Velasquez? Salamat po. At syempre pa mga ka-vibes, eh pagbigyan na natin itong mga ka-vibes natin nag-request ng kanilang song. At babaya, ano ba yun? Babaya, ano ba? Mamaya po ay babalik din agad-agad si DJ Amir para sa ating Ganda Ka Juana segment. Kaya abangan nyo po yan. Kaya naman mga ka-vibes, it's 3:13 in the afternoon. Sino pa bang mga nagpapa-shoutout dito? Sige, mamaya shoutout natin yan. Samantala, narito naman ang song request ng ating ka-vibes na silent listener daw natin yan. Oo. Uy, eto pa. Oh. Good afternoon. Listening from Nueva Ecija with my wifey Beth. Sana all nag-joyride na mga mag-jojowa. Ako kasi mag-isa ko lang. Joyride mag-isa. O ayan, pinapa-play niya ang Life Dance. O sige, play natin yan later. Samantala, narito na ang tropa. Ayan, para sa mga tropa ko na mga walang utang na loob. Hindi nila ako binati noong Teacher's Day. Tinuruan ko pa naman silang maging mabubuting tao. Hello sa mga tropa ko. Tropa ko noon at ngayon, diba? O, oh, edi, isalang na natin to. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, na sing taas ng energy ang init ng araw dahil busog. 3:15 in the afternoon. Uy, abangan nyo si DJ Donnie at saka si Vibes Cali next week. Ayan, tuluyan na silang magsasama. Sana ay maging maayos ang buhay nilang dalawa. At sana ay maging mabuti silang impluensya. Oo, or they will bring you all good vibes, mga ka-vibes ko. Ka-vibes namin sa GV99.1. Abangan nyo yan. Magbabagong anyo na si DJ Donnie. Sana. Wish ko lang. 3:15, this is DJ Amir, yung nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Who Wanna Know Why. Ang programa will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang good vibe station, GV99.1.
1: Now playing original Filipino music on GV99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Bye,
2: mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: At tayo po'y nagbabalik 3:41 in the afternoon. And that was Magazine by Eraserheads. Ayan mga ka-vibes. Masahin ko lang yung message ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line bago tayo magpatuloy sa ating segment na Ganda Ka Juana. Ayan, sabi ni 0318, good afternoon DJ Amir, ang kumikinang inang titang. Teka lang. Parang ano, tongue twister yung sinabi mo ha. Good afternoon DJ Amir, ang kumikinang inang titang ina ng bayan. Yay! Pa-shoutout sa lahat ng masisipag na TNBS driver. Pa-request po ng Always by Atlantic Stars. Salamat po from Nino, the poging transporter. Poging-pogi ka talaga, Nino. Ikaw na ang pinaka-poging transporter. Ayan, sa buong balat ng highway. Anyway, mga ka-vibes, ayun, papatuloy tayo sa ating Ganda Kawana segment. Ano bang ating pag-uusapan today? Ayan, so high carb, low carb, ayan. Carb is carbohydrates. Ayan na. High carbohydrates, low carbohydrates. Paano nakakaapekto ang kinakain mo sa stroke risk? Ayan, sa pagiging magandang maganda. Ayan, tulad ni DJ Amir. Hindi lang panlabas. Ayan, kundi sa panloob. Ayan. At dahil health ang pag-uusapan natin today, ang tanong ko sa inyo, alam nyo ba mga ka-vibes na hindi lahat ng carbohydrates ay pare-pareho? At mas importante, ano nga ba ang koneksyon ng kinakain nating carbs sa blood sugar, timbang, blood pressure, at eventually stroke risk? Kapag sinabi nating high carb, hindi ibig sabihin na lahat ng carbohydrates ay masama. Ayan. Kailangan natin ng carbohydrates mga ka-vibes. Naalala nyo sa food pyramid, ang pinakamalaki nga noon is yung pinakamalaki sa baba is yung carbohydrates. Ngayon po baliktad na. Pinaka nasa taas na po ng food pyramid ang carbohydrates. Ayan. Ang issue kasi ay kapag ang diet natin ay madalas mataas sa refined carbohydrates at added sugars, halimbawa mga sugary drinks, sweets, pastries, white bread at iba pang highly processed foods, eh iba na yon. Ayan. Kaya today mga ka-vibes, pag-usapan natin paano nakakadagdag sa stroke risk ang unhealthy high carb eating pattern. Ayan. At paano makakatulong ang low carb approach kung gagawin natin ito ng tama. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa carbs are bad ha. It's about choosing better carbs, better portions, and better overall food quality. Na alam niyo po ba sa office namin, ang tawag po sa akin ni Ma'am Agatha, yung aming kasama dyan sa solo parent, carbs. Yan ang tawag niya sa akin. Oy, carbs. Kasi po, lahat po ng inaalok niya sa aking food sa office, lagi kong tinatanggihan kasi sabi ko, oy, carbs yan. Sugar yan. Yan. Andiyang mag-abot siya ng white bread. Andiyang mag-abot siya ng corn. Mag-abot siya ng ano ba? Yung mga kakanin. Yan, no? Diba? High carbs yan. Diba? Kaya sabi niya, lahat na lang ng inalo ko sa'yo, ayaw mo, carbs. Ayan. So, hindi carbs mismo ang kalaban. Ayan. First things first. Hindi kalaban ang carbohydrates, mga ka-vibes. May healthy carbohydrates tulad ng vegetables, fruits, legumes, and whole grains. Ang mas dapat bantayan ay yung refined carbohydrates and added sugars. For example, white bread, sugary drinks, cakes and pastries, candy, sweetened coffee drinks, refined grains. At yung mga pagkain na madaling mag-overeat dahil concentrated ang calories. Kapag refined at sugary ang carbs, mas mabilis silang ma-digest at ma-absorb kumpara sa high fiber. So, minimally processed carbohydrate sources. Yan ay ayon sa heart.org. Kaya ang tanong, hindi lang high carb ba ito? Ang magandang tanong, anong klaseng carbs ito? So, from too much sugar to metabolic problems to higher stroke risk. Now, paano nagiging connected sa stroke? Ayan, hindi ito 1 mil equal to stroke, ha? Hindi ganun yun, mga ka-vibes. Mas tama na isipin natin ito as a long-term chain risk. Kapag palaging mataas ang intake ng refined carbs at added sugars, particularly kapag sobra rin ang calories, maari itong makasama sa blood sugar control at weight management. At kapag nagkaroon ng overweight or obesity, diabetes, high blood pressures, abnormal cholesterol, or triglycerides, tumataas ang cardiovascular risk, including na po ang stroke, mga ka-vibes. Pero hindi natin dapat sabihin na carbs cause stroke. Mas accurate, itong unhealthy dietary patterns can contribute to conditions that increase stroke risk. Iyon, yun yun. So what happens, mga ka-vibes? Pag sobra ang refined carbs. So imagine niyo, mga ka-vibes, ha, magbe-breakfast tayo. Siyempre may white bread. Tapos may 3-in-1 coffee. Ayan, tas magla-lunch ka. Ay, wala pa dyan yung merienda, yung AM snack. O, ayan, no? So, lunch, malaking serving ng white rice plus sugary drink. Siyempre, mag-sosoda kayo after. Yan yung mga gustong-gusto ng mga, ano, yung matataas ang mahihilig sa sugar. O, diba? Tapos, mag-i-snack kayo, mag-PPM snack kayo, like pastry, cake, ganyan. Mag-spaghetti pa kayo, mag-noodles pa kayo, magpapasta pa kayo. Tapos pag dinner nyo, magra-rice na naman kayo, tapos gusto nyo pa may dessert. Ayan, hindi naman automatically ibig sabihin na magkaka-stroke ka kaagad. Pero kung ganyan ang pattern nyo sa loob ng mahabang panahon at ilang taon, combined with lack of physical activity, excess calories, nag-smoke pa kayo, meron pa kayong high blood pressure, diabetes, or other risk factors, then that's when the bigger picture becomes concerning, ka-vibes. Kaya ang goal natin is not tanggalin lahat ng carbs. The goal is improve the quality and quantity of carbs we eat, mga ka-vibes. So, paano makakatulong ang low carb? Actually po ako, low carb diet po ako, 1 meal a day, o, oh, diba? Kapag po nalalaman ng mga ibang tao yan, ano, DJ Amir, 1 meal a day ka lang? Di ko kaya yan! Mahihilo ako dyan! Eh, ako naman, hindi naman po. Okay naman po ako. Ayan, ayan. For some people, ayan, particularly those with overweight, pre-diabetes, or type 2 diabetes, reducing overall carbohydrate intake can help improve blood sugar control and may support weight loss. So, some studies also show improvements in triglycerides and blood pressure. Ito po ayon sa diabetes journals. Pero importanteng sabihin po na low carb does not automatically mean healthy. Pwedeng low carb pero puro processed meat naman. May butter, fried food, foods with high in saturated fat. Ayan, pwedeng hindi rin yun ang goal, diba? A healthier low carb approach can emphasize no starchy vegetables, fish and other quality protein sources, mga lean protein, healthy unsaturated fats, nuts and seeds, eggs, ayan, water instead of sugary drinks, at less added sugar, sugary beverages, refined grains, highly processed sweets and pastries. Minsan nga po, tinanong ako ni DJ Kakay, DJ Amir, kapag nagugutom ka in between your fasting, anong ginagawa mo? Ayan. Alam niyo po, kumakain lang po ako ng nilagang itlog. At umiinom lang po ako ng electrolyte no sugar drink. Ah, diba? Taray ni DJ Amir. So, mula po sa American Heart Association's, meron po silang dietary guidance emphasizes whole foods, vegetables and fruits, whole grains rather than refined grains, healthy protein sources, unsaturated fats, and minimizing added sugary and highly processed foods. Yan po ay mula sa professional.heart.org. Ayan. So, low carb is not equal to no carb, mga kabais. Ito, tandaan natin ha. Low carb does not mean zero carb. Ayan. Hindi kailangan matakot sa lahat ng carbs. In fact, some carbohydrate foods are nutritious and provide fiber and other nutrients. At ang magandang strategy po, less refined siya. Less added sugar. More fiber, more vegetables, better portions, better overall food quality. And remember mga ka-vibes, there is no single ideal carbohydrate percentage that works for everyone. Nutrition needs to be individualized. Ayan, especially if someone has diabetes, takes medication, or has other medical conditions. So, stroke prevention po is bigger than carbs. Ayan, so another important reminder ni DJ Amir, hindi lang pagkain ang pag-usapan kapag stroke prevention. Siyempre, kasama na dito yung blood pressure, blood sugar, cholesterol, healthy weight, physical activity, smoking, alcohol, sleep, and overall lifestyle. So, kahit low carb ka nga, pero smoker ka. Oh. Sedentary ka, control ang blood pressure mo o mataas ang sodium intake mo. Hindi ibig sabihin protected ka na against stroke. Stroke prevention is a whole lifestyle approach. Ayan. So, ka-vibes, bago tayo matapos, oh, ito yung gusto kong iwan sa inyo. Hindi lahat po ng carbs masama. At hindi lahat ng low carb automatically healthy. The goal is not to fear food. The goal is to understand food. Choose more whole and minimally processed foods. Limit added sugars and refined carbohydrates. Tapos, check nyo yung mga portions ng kinakain ninyo. Kaya nga, meron tayong tinatawag na calorie deficit. Ayan. So, eat more vegetables and fiber-rich foods. And if reducing carbohydrates help you control your blood sugar, weight, or other risk factors, it can be a possible approach. But it should still fit your individual health needs. At higit sa lahat, huwag nating hintayin yung katawan natin na mag-warning bago tayo mag-alaga. You should know your blood pressure, ka-vibes. Know your blood sugar. Know your cholesterol. And know your family history. Because sometimes prevention is the most beautiful form of self-care. Alam nyo, hindi lahat kailangan maging perfect ang diet natin. Minsan, hindi natin maiwasan kahit na ako, naka 1 meal a day ako pag ako'y napagod maghapon sa trabaho namin, sa nature of work namin. At sinabi ng boss namin na, tara, mag-ano tayo, mag-buffet, wow! Yung bang isipin ko, sayang, libre yun. O, diba? Pag nandun na po kayo sa ganong sitwasyon, eh, huwag kayong masisiraan ng loob. Ang gawin na lang po ninyo, kung halimbawa, kagaya ako na 1 meal a day, so, ang gagawin ko, eh, magto 2 meal a day ako. Kasi naman, masasabi kong napagod din naman ako maghapon. Maraming energy din yung nawala sa akin. But, dun po sa kakainan ko, pipiliin ko po yung low carb. Ayan. Hindi po ako magra-rice, hindi ako kakain ng refined carbohydrates. At mas dadamihan ko yung portion ng protein. Ayan. And vegetables. Ayan. Ayan. So, ayan na mga ka-vibes. Hindi kailangan na importanteng makikita perfect ang diet mo. Hindi ganon, ano. Mas maraming healthy choices kaysa unhealthy choices. At hindi nyo naman kailangan biglain ng lahat, ba? Diba? One less sugary drink, one more serving of vegetables, one better food choice, one healthier habit at a time. Because being beautiful isn't about looking good in the mirror. It's also about having a body that you take care of. Because you still have so many beautiful years ahead of you. Kaya mga ka-vibes ha, ito po ang ating segment na Ganda Ka Juana, Healthy and Beauty ang ating focus. Alagaan natin ang mga katawan natin, alagaan natin ang mga puso. Ayan, alagaan natin ang ating mga utak, ang ating mental health. Ayan, because your health is your most beautiful investment. Diba mga ka-vibes, kaya lagi tayong stay beautiful. O edi play na natin yung song request ng Mr. ni Beth Garcia dyan sa Nueva Ecija. Ayan, ito na ang life dance. O, diba? That's a dance. 3:56 in the afternoon, mga ka-vibe. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why sa ating segment. Naganda ka, Wanna. Only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV 99.1.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from 3 decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV 99.1. Your good vibes.

0: Keep it safe out there.
1: Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yung lab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Mele Francis.

0: tayo po'y nagbabalik 4:26 in the afternoon. At live na live po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. At syempre, live streaming din po tayo sa gvradios.com. Ayan, mapapanood nyo kami dyan. At the same time, makikinig po kayo ng mga music na magbibigay ng good vibes sa inyo. At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Who Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Kung kayo po may mga pa-song request, shout-out, at kung gusto nyong mag-send ng message sa ating comment section sa ating live, go ahead. At ito pong aming mga text line, 0967-0695-768 at 0908-516-4466. At syempre, bago ko magsimula mga ka-vibes, babati muna ako ng happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday today. Sino ba yung mga birthday celebrants natin? Kasi baka naman magpakanton pa sila at magpabihon. Ayan, batiin natin today birthday ngayon ni Patricia Paula Rason. Happy birthday sa iyo, Pawi. Ayan. And today happy birthday din kay Hadasa Pineda, kay Hada, ang best friend ng aking anak na bunso na si Roshan. Happy birthday ang anak ni sis Racy at brother Harris. Happy birthday today. Ayan. And today din happy birthday kay sis Divine Grace Carlos. Happy birthday today kay attorney Bex. Oh, ayan, Bex Marivic Alayon. Pobre. Ayan, happy birthday sa iyo, Marivic. Ayan. And today, happy birthday din sa aking pamangkin na si Andre Ubera. Dre, happy birthday sa iyo, ha. At syempre, sino pa ba ang nagbe-birthday? Mm-hmm. Natin. Ah, bukas, birthday ni Ma'am Kyla. Ma'am Kyla, advance happy birthday sa iyo. Ma'am Kyla Galang. At sino pa ba? Ayun, sa Tuesday naman, October 13, Lorna, si Ma'am Lorna So. Ayan, October 13 din, si Sir Arwin Lingat, Arwin Paul Lingat. Sir Arwin, happy birthday in advance. At ayan, dahil dyan, ito, ayan naman, pag-greet din daw. Uy, birthday pala ni Ma'am Jenay. Happy birthday din, Ma'am Jenay.
1: Happy birthday!
0: Ayan, mang libre ka naman at wag na siyang mahiya, sabi ni Ma'am Lai Ocampo. Ma'am Jenay, bakya naman. sige na, sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, October 11, 2026, ito po ang birthday song ko para sa inyo.

0: happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today, October 11, 2026. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Nakahaboy pa ni Ma'am Lai. Birthday pala ni Ma'am Jenay. Ayan, happy birthday Ma'am Jenay. Oo, sige. May belated happy birthday din sa dati kong opisyal, Mr. Armando Adona. Happy birthday belated, sir, ha? At syempre, mga ka-vibes, magsha-shoutout muna ako. Mabilis lang to. Sobrang bilis lang. Happy-happy listening and watching sa mga team farmers na nag-duty kanina. Syempre, kasama namin dyan yung boss namin, Boss Josephine Tanglaw. At syempre, Tanglaw family ka, Roger, MJ, ayan. At si, ala, nakalimutan ko yung anak ni boss. At saka syempre, si Ka Roger, ayan, hello sa inyo. At syempre, sa aming Head of Operations, Ma'am Elsie De La Cruz. Syempre, yung partner kong napakasipag hanggang Linggo. Ayan, Maris. Maristela Nukum. And of course, sa aking kaaway din na nagmamasipag. Syempre, si Amy Manalo. At sa lahat po na nag-duty kanina, oo, hello sa inyo at mabuhay kayo. Kahit Linggo. Oh, sorry ah, hindi ako nakasama ngayon. Oh. Ngayon lang naman. Oo. Alam nyo naman, Sunday yan. At syempre, binabati ko din ng mga kasamahan ko sa opisina. Oh, ayan. Syempre, unahin na natin dyan yung mga piloto namin na lagi naka-tune in sa GV99.1. Siyempre si Kuya Bong, ayan, si Kuya Sunny at ang kanyang anak na si Moana. At siyempre si Tropang Rosby. Batiin ko na rin ang aking mga kasamahan dyan sa solo parent unit. Wala nang iba pa kundi si Ma'am Agata. Ayan, Ma'am Agata, Mother Mayet, na malapit na rin mag-birthday. At siyempre si Ma'am Ann at syempre ang kanyang anak na si Marga at ang mga nanay ko. Ayan, Elisa De La Cruz, Noemi Garcia at syempre kay Ma'am Doris Saho. Ayan ang aking mga ka-vibes dyan sa office. O, ang mga admin unit syempre, lalong-lalong na yung manager ko, Manager Miko So. O, ayan, advance ko na ng happy birthday si Ma'am Lorna So. Hello din sa kanyang anak na si Ryu at si Doc. So, ayan. At syempre pa si Ma'am Heidi at ang kanyang anak na si Ivy. Si Ma'am Shelo, syempre si Ma'am Frendon. Si Nining Febby at ang aking anak na si Nia. And of course, sa DR unit, kasama na dyan si BJ. Oo, ang maring Shasha ko na laging maganda. Manda kayo sa kanyang paniningil. Siyempre, Ma'am Selen, Ma'am Malu, Milen Milbert, Sammy. O, ayan, and Marvin. Ayan, ang masisipag naming mga kasamahan. Si Kuya Nolly, Kuya Bobby, and Kuya Lito. O, sino pa ba? Siyempre, Tata Magat Laryosa. O, diba? At, of course, kay Ate Nelly. At, siyempre, sa mga nasa Kanlungan at Santungan, hello sa inyo lahat. And, sabi ni Catherine Santos, a blessed Sunday sa'yo, DJ. Amir, pakiplay naman ng A Long and Lasting Love by Crystal Gale. Thank you, ingat and God bless. Hello, Vincent Rosales Baruto. Hi, DJ Amir. Hello, Vincent. How are you? Basahin natin na mabilis ang ating mga nag-message sa text line. Sabi ni 0318 si Yaninyo, the Pogong Transporter. DJ Amir, baka magal si DJ Dada dyan ha, dadaan sa fitness at wellness. Siyempre naman eh, pareho kaming fit and beautiful ni DJ Dada. Kanya lang yun. Oo, alam niyo naman, super sexy DJ Dada. And of course, kay 8478, hello, kumusta DJ Amir? Balita ko fiesta dyan sa Angeles. O, ako din, balita ko rin. Wala naman kay 8209, ako birthday ko rin. Birthday song, birthday song. Sino ba to? Si Jan Magpayo, happy birthday Jan Magpayo.
1: Happy birthday!
0: O, ayan, nabi natin na rin kitam Jan. And 8498, good PM DJ, pag-greet na belated happy birthday si Mervin Glenn. Pa-request ng song na Bagsakan by Parokya, Buhay ng Gangsta, Golden. Wow, dami. Playlist yarn. Ayan, nako, maraming salamat sa mga nag-message dito sa ating text line. Oo, at huling bati ko muna, ayan, Beth Garcia, advance happy birthday sa Boxer. Happy birthday sa brother ko tomorrow kay Edmond na Saldana. Saldanyan. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko mabigay. Saldanyad. Ayan, nasa Calgary. Hello po sa inyo. Angelita Paras. Pa-shoutout po. It was my birthday 3 days ago, madam. Uy, happy birthday belated sa'yo, ma'am Angelita Paras. Ayan, sabi ni Doris Saho. Hi po, Wonder Mom. Dibone Manalang. Hello, DJ. Pwede pong pag-greet to my loving daughter. Ayan, Michelle Manalang. Happy sweet 16 and happy fiestang kulyat ang Helenyo. Shoutout din kay DJ KG and DJ Dada. And Vincent Rosales Baruto, si Lance talaga ito, DJ Amir. Na-disconnect yung Lance na account ko, DJ, dito sa Facebook. Iba-iba pangalan mo, Lance, no? Ikaw talaga, Lance. O, ayan. Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes. Albang ating topic this afternoon. Who wanna know why dapat matutong bumitiw ng walang pagsuko? The art of detachment. Ayan, paano ka ba matututong bumitaw, ka-vibes, ng hindi ka sumusuko? Ayan, art of detachment tayo, no? Ayan, ha? Pag-usapan natin yan. Uy, humahabol po si Ma'am Jacqueline Bungay. Happy 14th birthday on October 14 to Jemila Marie Bungay. Uy, advance happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: So, mga ka-vibes, detachment is not giving up. It is learning to care, love, and give your best while accepting that you cannot control everything, everyone, and every outcome. Alam niyo mga ka-vibes, may mga bagay talaga sa buhay na sa sobrang hirap bitawan, ang relationship na matagal mong pinaglaban. Sabi nga ni DJ Donnie, mag-move on ka na. Ay nako. Ito yung isang taong mahal mo pero hindi mo kayang kontrolin ang mga choices niya. Yung isang pangarap na matagal mong hinihintay. Isang apology na hanggang ngayon ay hindi dumadating. O minsan, isang version ng buhay mo na akala mo, yun na talaga ang magiging future mo. And sometimes, we think na kapag bumitaw tayo, ibig sabihin, sumuko tayo. What if hindi naman pala? And, oh, what if detachment is not giving up? What if detachment is simply saying, I will do my part. I will love. I will care. I will give my best. But I will no longer destroy myself trying to control what is beyond me. Kaya naman mga ka-vibes, pag-usapan natin ang art of detachment. Paano ba tayo matututong bumitaw nang hindi tayo nagiging cold? Paano tayo magmamahal nang hindi nawawala ang sarili natin? At paano natin tatanggapin na may mga bagay na hindi para sa atin kahit pa gustong-gusto natin? Wanna know why? Pag-usapan natin yan today. Accept that you can't control everything. Unang lesson, accept that you can't control it. Lahat-lahat. Ito siguro yung isa sa pinakamahirap tanggapin, mga ka-vibes. Because sometimes we think if we just try harder, explain better, love harder, communicate more, or wait longer, we can change the outcome. Pero ka-vibes, hindi lahat ng bagay na nasa kamay natin, hindi ganun. Ayan, diba? You can control your actions. You can love someone deeply, pero hindi mo makokontrol kung paano kanila mamahalin pabalik. And you can prepare for something. Pero hindi mo kayang diktahan ang timing ng buhay. Alam natin 'yan. At kapag natutunan nating tanggapin 'yon, something changes inside you. At hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam, ha? It means you finally understand the difference between influence and control. So ano ba yung mga bagay na matagal mo nang sinusubukang kontrolin kahit alam mong hindi mo naman talaga hawak sa iyong mga kamay? So ano yung second lesson natin dito? Let's focus on effort and not outcome. Kabibes, minsan kasi ang pressure kasi sa atin ang gagaling eh. Yung tanong na, what if hindi ito nag-work? What if hindi niya ako pipiliin? And what if hindi ko makuha yung gusto ko? At dahil sobrang focus tayo dun sa outcome, nakakalimutan natin gawin ang dapat nating gawin today. So instead of asking, ano ba yung magiging result nito? Just try asking, kabibes, ginawa ko ba ang best ko? Kung oo, then you've done your part. Just give your best, kabibes, but don't demand perfection from life. Because sometimes peace comes when you say, I will do my best, but I will not make my happiness dependent on the result. Third lesson natin yan, let people be who they are. Minsan mga kabibes, ito yung mahirap sa relationship eh. Minsan hindi naman talaga natin minamahal yung taong nasa harapan natin. Ang minamahal natin ay yung version nila na gusto nating maging sila. You know, we see their potential. We see what they could become. And we stay because we keep hoping magbabago din siya. Pero kabibes, people will show you who they are. And detachment means accepting what they consistently show you. Lagi kong nga sinasabi dito sa programa natin, di ba? People change, feeling change. Ang detachment po, ang ibig sabihin yan, accepting what they consistently showing you. Hindi ibig sabihin wala ka ng compassion. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sila mahal. It simply means you stop managing their emotions, their decisions, their path. And you can care without controlling. You can support without steering. And you can love without clinging. Alam mo mga kabibes, hindi natin trabaho ang pagmamahal o hindi natin trabaho ng o hindi trabaho ng pagmamahal na baguhin ng isang tao. Minsan ang pinakamalaking act of love ay yung pagrespeto sa mga choices nila. At ang pagrespeto rin sa sarili nating mga choice kasi hindi ka na sasama sa path na hindi na healthy para sa iyo. And lesson number 4, observe your emotions without judgment, kabibes. Kapag nasaktan ka, nagselos ka, nadismaya ka o matrigger ka, huwag mo sasabihin na gadaawik ako. Eh bakit affected pa rin ako? Eh bakit hindi ko pa siya kayang kalimutan? Instead, let's pause and say, I'm noticing this feeling. Because there is a difference between feeling an emotion and becoming the emotion, kabibes. You can feel sadness without allowing sadness to define you. And you can feel anger without letting anger make your decisions. Alam nyo, pwede naman nating mamiss yung isang tao, pero without needing to go back to them. Diba? And of course, pwede tayong magmahal without needing access to them. And that is what you call detachment. Panglima, lesson na matututunan natin sa art of detachment, simplify your attachments. Hindi lang naman tayo o tao ang ina-attach natin sa sarili natin. Minsan yung mga possessions natin eh. Validation, attention, mga approval, mga likes, messages, yung pinipili tayo, being needed, and being recognized. Sometimes mga kabibes, we think these things will give us lasting happiness. Pero alam niyo po, temporary lang po lahat ng ito. Comfort lang na temporary. Because lasting peace comes from inner stability.
2: and not from constantly needing something outside of ourselves to feel okay.
0: Kaya minsan kailangan din natin mag-declutter, hindi lang yung mga damit natin sa bahay. No. Pero sa puso natin, minsan kailangan eh. Mag-detach din tayo, mag-declutter din tayo. Alisin natin yung mga taong hindi naman kailangang ma-attach tayo for a long time. Yung mga expectations natin, yung mga old stories natin, yung mga past na tapos na, na hindi mo naman na mababalik. At yung mga need natin na kailangan magpaliwanag siya sa akin. Ayan, yung need natin na kailangan unawain nila ako. At yung need natin na marinig yung mga huling salita na gusto nating marinig. Kasi mga ka-vibes, not everything deserves to stay. And lastly mga ka-vibes, but definitely not the least, trust the timing of life. Minsan impatient kasi tayo eh, mainipin tayo eh, no? Yung bang tatanong natin, kailan ba? Bakit siya meron na ako wala pa? Bakit hindi nangyayari yung mga pinagpipray ko? Ba't hindi nangyayari yung mga desires ng puso ko? Bakit nadidelay? Nadidelay ang release nung renewal ko. Hindi pala yun. Ba pala yun? But sometimes delay is not rejection mga ka-vibes. It can be redirection. Maybe what you're waiting for is not yet ready. Maybe you're not ready. Maybe something better needs to happen first. Or maybe what you desperately wanted before is simply no longer what you need today. And ka-vibes, okay lang yan! Life doesn't always say no. Sometimes life simply says not this, not now, and not this way. And maybe someday you'll understand why. Pag-isipan natin, minsan bakit ba ganito ang nangyari? Hindi ito in-expect kong magiging outcome. Hindi ganito yung inaasahan ko sa relationship na to. Hindi ko inaasahan na hindi pala ako mapopromote. Yung mga ganon, yung akala ko friends kami, hindi pala. Ayan, bago tayo mag-wrap up ng ating topic, it's 4:47 in the afternoon. Tingnan natin yung mga comment dito sa ating Facebook Live, mga ka-vibes. Sabi ni Lance, kakambal ko itong Vincent DJ Amir. Ah, okay. Joshua Core, hello po ate, pabati naman po from Bicol, ang aking mga magulang. Salamat po. Ayan, hello sa Core family. Beth Garcia, happy 20th wedding to us. Michael Garcia, on the 18th of October, please play Thank You for Loving Me by Bon Jovi and Our Song by Trisha Yearwood, How Do I Live. Mula naman kay Dexter Diesta, good afternoon DJ Amir, pa-play po ng Sa Kanya by Ogie Alcase. Joyce Gutierrez, pinagtagpo pero hindi tinadhana at nabuhay si Joyce, mga ka-vibes. Finally, ang tagal mong di nagparamdam, Joyce. Feeling ko may bago ka ng love life. Ayan, bitaw na, huwag ipilit, diba? Ikaw lang ang nagmamahal, pero siya hindi kanya kayang seryosohin o mahalin kahit ginawa mo na ang best mo. Sabi ko na, huhugot na naman to, ka-vibes. And sabi ni Joyce, mamahalin o marirealize na yung tao pag wala na siya sa buhay mo. Joshua Core, pa-request din po ng song na Dance With My Father. Nakikinig po ako ngayon sa radio. Mula naman kay Ezer Portugal, na imbag ng malem ka Nueva Isuihano, DJ Amir. Mega shoutout po kay Nanay Linda Medina at Ante Ina Ine de la Cruz of Public Market, Cabanatuan City. Welcome. We love GV99.1, our good vibes. Thank you so much, kababayan. Oo, naimbag nga malim, kada kayo amin. Ayan, trying hard yan. Hello din kay Manang Tina, Christina Henson, have a good day, good vibes lang. Mark Gamboa, good afternoon DJ. Pabati po ako sa mahal kong asawa, kay Maria Nelin Gamboa at sa anak ko na si Feliz Anthony Gamboa. Nakikinig po sila ngayon DJ, salamat po. Ayan. At sabi nga ni Joyce Gutierrez, wala na raw siyang love life. Sabi ko na nga ba eh, yung pananahimik ni Joyce na yan, may ibig sabihin yan. Oo, alam na this. And mga ka-vibes, if there's one thing I want you to remember today, detachment does not mean you stop caring. It just means you stop abandoning yourself just to keep something or someone. Alam nyo, pwede tayong magmahal na hindi tayo nawawala sa ating mga sarili. Pwede tayong magbigay na hindi tayo nag-expect ng control. At tayo po ay may hope without becoming desperate. You can try without being obsessed with the outcome. And you can feel without drowning in your emotions. And you can let go without declaring that everything you had was meaningless, ka-vibes. Sometimes, letting go simply means, I have done what I can, now I trust God with what I cannot. And that's not weakness, that's maturity, that's peace, that's freedom. Ayan, 4:51 in the afternoon, i-end ko lang live, pero hanggang 3 PM po tayo at patuloy po tayong live sa ating video streaming dito sa ating Facebook. Hindi pala Facebook, sa aming website, sa gvradios.com. Ayan, makikita nyo dyan live si DJ Amir. At syempre mga ka-vibes, babalik ako dyan lamang po kayo. Huwag kayong aalis at hanggang 6 PM pa po ako. Samantala, breaker muna tayo, then I'll play your song request. Hello ulit sa aking kuya, Kuya Christian. And again, thank you mga ka-vibes for tuning in. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, dito sa programang Who Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
3: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver o ipasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Bye,
3: mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes! Advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuhos sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment. This is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: It's Mele Francisco.

0: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marquee Mall on Facebook for details.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niag yung gawa nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexido
3: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Worried about obesity, high blood, cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, bari ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: What the...
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Andrew Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one Good Vibes station, GV99.1.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
20: Let's go, Lala!
19: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Yung lab yan.
23: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
24: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver o ipasalubong na yan.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Kavibes, advertise.
11: Huh? Advertise?
10: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
12: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
13: Ah, eh ako niag yung gawa nita.
12: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.